0: Habang enjoy ka sa tanhalian, nandito lang ako. I'm Irene, Kaibigan Radio. Ang saya talaga sa Pilipinas, lalo na kung may good music. Shout out sa Davao at CDO.
1: Wahoo.

0: umuwi.
1: Ano ba, di ko rin ako nag-guess.
0: Tanga, nagising kasi si Paban dyan sa sala and I'm not sure kung anong oras si Paban. Saka hindi ka naman kilala nung mo.